0: You're on Eagle FM 95.5 from 1984, John Cougar Mellencamp and the Authority song 818. And that time check is brought to you by iBerry para sa healthy eyes. Mag-iBerry araw-araw para sa malinaw at protektadong paningin. Available sa leading drugstores nationwide.
1: Malabo na ba ang paningin? Baka myopia, diabetes o eye strain na yan? Huwag na magtiis dahil andito na ang iBerry.
2: Ako po si Anna, taga Mandaue. Bata pa lang ako, may myopia na po ako at mataas ang grado ng mata ko.

0: makakita sa malayo at sa gabal po ito sa bawat araw. Pero simula nung mag-Iberia ko, mas magaan na po ang paningin ko. Napaka-presko po, lalo na pagising ko sa umaga.
1: Ang Iberi, mabibili sa Mercury Drug, Rose Pharmacy at sa inyong mga paboritong buteka. Subukan ng Iberi Gold na may 10 miligramo lutein. Available sa butekang malapit sa inyo.
2: Let the 90s take over. Iconic songs that relive the soundtrack of your youth. Your 90s OPM Alternative Rock Playlist starts here, Fridays at 7 p.m. on Daily G, here on Eagle FM 95.5 for the love of music. Rock, rock and Friday on Eagle FM 95.5.

0: Rock on Friday on Eagle FM 95.5.
1: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
2: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
3: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uli.
0: Folk, rock, and country with Peachy, Friday at 10 a.m. to 1 p.m. here on Eagle FM 95.5 for the love of music. Rock, rock, and Friday on Eagle FM 95.5.

Rita, kapag FRC Friday, kadugtong agad ang ihaw banding dito sa Casa Margarita. Oh yes. Maingay na nag-iihaw at nakikinig sila Berto sa veranda. Masaya dahil maganda na din ang panahon. Maraming salamat, Peachy. Mahal ka naming lahat dito sa Casa Margarita. Thank you very much, Lalita. Yes, and mahal ko din po kayong lahat dyan sa Casa Margarita sa Cebu. Alright, one last. Lita Mapal at Baldenaro. Yes, always listening from Valenzuela City. Thank you very much, Lita. 11:22. Yes, back to more music. Again, it's time for our OPMs in a row. Here we go.

Pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong bilang lumisan.